ayan ti pinkatan si wan chambay ito la payanaw kinapno ayan ti pinkatan si wan chambay.

Akay tichonah kanapnoh jenis lahubal, itinoponet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.